amuna ye koma sama kosa tanga tanga umbusa tanga ne sama kosa